0: mani miyano mweseli na mbula umpiru balamono.
1: Amweselio?
0: Saidi na mbula. Umpiri uno balama.
1: Ukuma umpiri ubalama.
0: Riri haya.
1: Ye. Yeah. Uhuripele salama ngo?
0: Salama ono kahiku sidadi uo.
1: Isalama. Kahiki na vaa nchipo nyuma nopa vila utanlela. No utanla wira mena. Ubalama umpiri unono wakati ula. Chiralia ya nriri yelo yo wala tunanvihero yo kiita te.
0: Ya yeah, no, kena umpira norti jazi.
1: Ye. Yeah.
0: Ni kitu cha kumaluwani.
1: Yeah.
0: Ya, yeah, then ni chipu na nadi kiwele sana sana uiwa neni.
1: Asante.
0: Asante.
1: Asante sana.

0: Kiraka mustudi chura de Msambiki mashkamol and have all now Pavili Homa Kulela and Luman and Maproni.
1: Hazulahi Alifana Baviva no Kiri Unampula, Baskiria, Ufi, Unankwasi, Sampeni, Ushanka, Upaya, Wanwaka. So, you know, Shanka.
0: Eh?
1: Musica, Pelako, Total Salia.
0: Yeah.
1: Ntau Masini, Kiri Unampula no.
0: Yeah.
1: Upairo na mikopo usawa sawa.
0: Iye.
1: Basikilati na rashiti hamati nteko.
0: Iye.
1: Kiyaria unangwasi, usampeni, ushanka, uhinti, upayo kari yako uwanywaka.
0: Vanova ni taleke vai maproni?
1: Na mikopo basibairo sawa sawa inda shikwatara unamiyepe.
0: Na upelo chuwa leni nera wira nyariyo na ngwasi usambeni uhinti ushanka ukufi vahi. Vano
1: nima. Unwende upendo kari yako.
0: Ehe.
1: Mama na kakara chinta. Duma putu masiniva no. Kifwane kala iwani mwongo utoshwili yu.
0: Ehe.
1: So kiti wena vo.
0: Mhm.
1: Ke waka muzika nyonyo. Kwa mutampe. Hali hili hati moja.
0: Mhm.
1: Presenti Mozambique di Zivili Hawe.
0: Mm-hmm.
1: I hapo yari yawe nono heri faseri orta kazera.
0: Mm-hmm.
1: Ikozi hii alifase kwa kawilia. Unikari orta nino.
0: Mm-hmm.
1: Ntau kumu kini kichivela. Kiyoka dati yuri mwomo Mozambique ulewa naafayo.
0: Mm-hmm.
1: Ukichivela kala wira orta kazera. Uwara kina itusana. Kala wira watakana utuma.
0: Nye nyumwe Rashidi ni hini viri heke nulume ke. Matapa ma yonu kele oliaveka niweke ne woto lekeni ura asampeni ala lima va ni hini lieke momo matapa ayo
1: matapa kira kumihano anu wane kwa hiyo mito ni kuleru nu
0: mwane ne tumio pempa nono
1: ba nifuwa ya alipase mwana anyo mwongo ureshe ni mwongo chingoni mwongo
0: iye
1: ureshe ni misha area ware shita mwongo
0: iye
1: mkumu na mpula unakala grapa nse rima si
0: Eko, alhamdulillah na uskuru. Nchipo ni vani mpelele nyukala wira na emesere kiyoma kulela rame na upe kichipo nye.
1: So, ari nesela, nesela era itaku.
0: Ye.
1: Kasi karibu, njimlista ni. Kiro shankabo.
0: Asante sana ni hewa. Vano ni vahe, ni vahe rike nukati wopalora na upe kichipo nyo.
1: No, urera, no. Kasi karibu, kucha miha, anjana, anjana, na ata. Soko, shkula miwa, uwani, upendwa, ungomiki, anjana.
0: Asante.
1: Babo.